Vrata hata telt mai davna sa hom zarfat cu Michael Waldae. Ok, ab zimat scan rahab. Aot nahafash beza tamaze magi rahafano cumi.